na to hunan wis na mayan na mati wa ay na to at umumi yang kisat kisat umay aonan papita yan po to at hihin ye pakam yese papikipi an sa akpit ay tamit kuyanes katsit akiki nakitam to at ye pakam itati may hihi taas awin kakyang pati po sa tayong kahit tahopite kayang umag tuwat angka umuti may aw kupiya tutak italabay ito kay bayani batian ihihi mo yang tuwat itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak kupila bayit ang tawisak umakate kayang kakuspi umahin po aw pay umakit kena anti mayang sa tayo mo hakupita kaite haknabot mo sungyanen po maitama miyat at po yan ikispayit mo sayos at awit hihita ang hakte kaite haknabot mo haki awhi tahini aatotak ni umang tuwa sa tayo nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay ito kay bayani mata kai baye ya ume somai ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi kupi ya to tan e ya to wa ita la baye pasim itam son hi sat pahan la baye pashin ye pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kai na na mi pahan kwa saya to tan itam sa tayom nyak itam te te kai ya itam ko shini ta ho pila bay a to tang ki me au ichi bu to ting pu ta ma sang it kuk siang puma itam e ka ka ho pia to tan ne ka na na na ka pu ta me panish la long na pu ta ng bo wo yo to te ka na ho pi te ka ta pu na yan a songo pang ak ko nya ta ka pam ina me so te pu pia tang pu ina me iso ve ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himay tan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tota tawat amamiya tani kaya pakam na himay tani yayan hakimay awya totang nuk umatawat wik itala baye tukay baye umaya pakam ak songka uya bo yes ni umak mong basto tene pamapito at yap ita itahim itam put amatap yan po yan it yap itam hihin kasi iyong umata tayong po yap towa nana pita umatotong ya hihikya umakayat pakam umangamay umanamay tispi umasomay umakwamay amaminana pinya atutan ni umaka kanana pinya pakam yes ni umawungway oktotet song patawa umakati ang wawayani haktsak aw kanana pinya atang pasak aw yatak pamte kaye pamhita hapi aktawat mung basting umaobis kapan hakam yes et umayat pakam umakati ukalyani hakpante uya wakati nawak niya hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw niya yetakam dukyanta yetakam aksinong disubi tutim tatak may sukak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dua kati may sukakam hinsat niya umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukayan puyomi hakami uma ukayan isupkya sinmoy angami payasa

Na tewa, honanu is na mayan na matiwa. Ay na tewa, umami yang kisa, kita umay ao nani. Papita yan po tewa, hihin ye pa kamiese. Papikipi an sa akbit, itamit ko yan is katsi akiki. Nung itam tewa ye pa kam, itati may hihi taas awin kakyang. Papipu sa tayong kahit ahopita kayang umag tewa angka. Umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani. Babian ihihi mo yang tiwa itam it. Hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayin ang tawisa. Umakatu kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti may yang usatayo mo. Hakupita kay te, hak nabot mo sunyanen po maitama miya at po yan ikisbayin mo sayos sa tawit hihita ang hakta kay te, hak nabot mo haki awhita hini aatotak na umang tuwa sa tayong nanapin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay ito kay bayan. Matukai baya ya umusu mui, umukwa mui, umunga mui, umuna mui, amumi, hupiya atutani. Iyap tuwa itala baya pashima, itam sun hisat pahan la baya pashin yepakam akiesni. Baipi ansa hakim yante tukaye nanami pahan kwasaya atutang. Itam tsatsayum nyak itam tukayak. Itam kasin itaho pilabay ato tango kimi aw itibuto ting puita mao sa ang itam kuksiyang pumap itamay ka kahupiya ato tani ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita na yan songopang akunya ita ka paminamisutap hupiya atang puinami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himuitan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaya pakam na himuitan yayan hakimay awya tutang nuk umatuwat put italabay tukay baye umaya pakamak songka. Uya bo yes ni umak mong basto tini. Pamhapi tewa yep ita itahim. Itam put amatap yan. Puyan it yep itam hihin kasi ingwa. Umatsa tayong pu yep tewa nana pita umatsosong ya hihikya. Umakayet pakam umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nana pinya aatutan. Umaka kanana pinya pakam yes ni umawung wayok to te song katawa umakati ang wawayani haksak aw kanana pinya atang pasak aw yatak pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobis kapan hakam yes et umayat pakam umakati ukalyani hakpan te uya wakati nawak ni hakak mung basting umaobis yet pakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyani pamsungyaw na yet pakam de kyanta yet pakamak sinong tis uvi tutim tatak may sukak yet pakam kyan el tatayom ni kyan yet pakam dewa kati may sukakam hinsat kyanya umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukalyan puyomi hakami uma ukalyan isuk kyal sin may angami. Bayasa.